0: yazi bese ngithi mangithi nyamzama nje yena ngithi punch ye vele ngithi ye ngiyenza kanjani imuthi punch hey imuthi punch imuthi punch
1: athi base
0: ah udale ngayo yazi ngayo yenze makabuye athi kanje ye athi
2: Yeah.